0: Yakobon hye mra hye. Se obi wo
1: ontie
0: ye ka obi o tatua. Akola ye no ne kasa na wo twia fashion. Ye fra no rebel. Nshake urade.
1: Amen.
0: Ne ma me ne papa akasa na wo twia fashion. Adwa na wo kwa him de jame.
1: Ohuja ne nsa.
0: Kojo na wo kwa mi jame. Safo no. And the Bible ni sham la Old Testament
1: so bi wo oba so odin
0: so bi wo akura bi a wote saa
1: na otu atifo
0: na otu otu atua
1: na ontie na ja ni na asem a
0: na ontie na ja ene ni na asem a
1: na wote na na so ontie a wote na na so
0: na akura ya ti na odi a
1: na ne mfi krom enko krom pa ni funchen
0: ene na ja ene ni na enche saa akura no emfa no ko krom no mpa ni funchen
1: no nka che krom pa ni fo no se
0: na okwa wo mon kan che krom
1: ye be ya so den fo
0: ye ba no o ya so den fo
1: ene otuate fo
0: ayo otuate ni
1: ontie yasem
0: ontie yasem
1: ayo ohwini ni sabu fo
0: ayo ohwini sabu ni ho abo chacho
1: na rum male na ensi na bo man
0: ni kani nyina
1: ensi abo man to
0: ye me jira kuro ni mfim ye nshi na bo man to ye ya bo man nta na chese ye nyane jenie ba abaya kiti wote doma ha umuni pa wofa pei mu bia nyahwi wo wiase chenie pa chenie pa pa pa pa. Now call Leviticus chapter 20 verse 9.
1: Leviticus 20 verse 9. Verse 9 down. What say? Si obi la odume naja ene ne nano.
0: Obi biela obadume naja ene ne nano.
1: Kumu na wonku no.
0: Eku no wanya dia.
1: Wonku no.
0: Etu Old Testament na. He, akesabre, he, che tu ametwam vimvini ho kakra no a. Anka doma nkola nyina awu anka kamro wafo nko a. Ne tikuru. Brantie bia otrales umuni pa uma meka ba kunwa kamienu osi wa ka ba kunwa kamienu efia otim mpanfu a wofiemo woma no nto wonu waya ma uma mekura tum ka she adwa de aya nkana semo
1: muwa de yo ba yo
0: ba na do kana sema yo begu anu mashi on de wade ordine ne nani abu asafo hene na wagye saa title no ewo fie ho ena petri na ne nan kitin na wushia 22 24 years pa akwa abe ma bi pa na wushia ni tini ni nika ne ne belet ni hu nyina bo se wo bewu wanam nyina se komde no wayeta hata na na ya se flat na boxer short a fibia abrantie ayegu abontena na wo hwe ne yabia ya panyiri etu ne fu a ho so dog
1: no no lie
0: na dog no uti ashe
1: krama eno
0: papa pai mu no otu ufu na on dog no choko school ye ka se dog a dog etin kwala de bebre de no me na nam wiase etu okuta pen ye de ye tro blackboard no so a niye de mass mane se onwake a se osi hu ani no wetiti ni trim no wetiti bankum no wetiti ni mfa na twi nyina sei wati wo nyina na dwene ye ni game je de english mane se onwake a no si hu osi hu ti se eyi ye ba ni sai aponchi a ye twetwa akokwa na machine nanim esuko game na suko he ni sam ye nu na kwita de nu na pepe pre pre no yi christiana won na do no de afa ha wo yi we machi afa ha no do we afa ha what you should ye Jenye. Se ne se wu mwa dia. Abla jye. Ababa wawwe. So pe se wu. Nuna dia pa. Na. SSS na wokron. Se. SHSU. Se diye yon. Musini ya ha imponi. Enke musini ya. Enke be frikru. Mu ha imponi. Na mu lo. Yeah, junior high, junior, asham. Minimi ni pakro ko tabro funu bae, se, adie bi ye junior ni yesa wa ni high. Ti nkwala na tinki so, oh high. Ya de work man aso si hu. Akora ketu JSS ni akora, wo da ten. Only last person. As I want to get in my obian ulamu medebiyo. Tienye pa. Proverbs chapter 1 verse 8. Etre imu wachi.
1: Meba. Woyan
0: chi. Tiye ule.
1: Na mela.
0: Owe na meba. Tiye ule anche.
1: Uma memla empu.
0: Na empu diade.
1: Uma memla.
0: Uma memla.
1: Na ye utye ni mwenye mabudiri.
0: Iseke urade.
1: Amen.
0: O ma me du kwatu usuku mu ono kacha osadwa usa me hunyina na mapuru. Mi sika nyina na mapuru ena mdo abatu secondary school mu ha. Tu bana adisuenti na obaye. U bana fa ho nkobo wifo ayonkwa yonko. Cho huye. Cho susu ade. Kwala moni egusku mu amfa ho mbo won. O ma me ken wie ya odan ne ho a. Na uko fwe wii ni adamfu. Umfofu wo. Egu school no hall. Ni etina light ya si. Ebye buku. Ni yesu ya diyanu. Na wahuru first wall. Chelsea ni Barcelona. Not ya si. Uwia wase wahuru first wall apa.

0: wɔ kyimɔdenefoɔ a wɔne awurade na kwan ɛhu ɔyɛ dangerous ma menkaɛ ma memie Job 5:18 na hwɛ ne woma bi a awurade yɛ
1: ɔno na
0: Job 5:18
1: na ɔno na awurade na ɔpira
0: ɔno awurade no ɛna ɔpira
1: ɛna ɔkyekyere soɔ
0: ɛna ɔsaeɛ deɛ ɔno awurade no ɔpira ɛti wɔkyika a wɔtumi hyehyɛ nipa gu tuo sabere mu yɛfa tuo sabere nyɛ example ɔna ne ho yɛ ahomte nkra kwan so ɔnoa berekum kwan so ɔnoa bɛkyɛm ɛna no nso plane so nkɔhwe ase a tuo sabere sɛ masan de me ho akɔgye ɛsɛ akapo so deɛ ship ɛnti awurade aka sɛ ɔno wɔbɛtua wɔ nipa biara ka sɛde n'adwuma deɛ ɔti wɔbɛsusu wɔ nipa biara nsa ne wɔadwuma na ɔde ama no ɛne nti na wokɔ problems no a chapter 12 verse 14 a wɔse
1: onipa no mu aba
0: ɔsɛ
1: onipa no mu aba
0: onipa nanum aba
1: na ɔde bɛdi papa meɛ
0: ɛna ɔde bɛdi papa meɛ
1: onipa nsa no adeɛ no
0: na onipa wo nsa no adeɛ no
1: ɔbɛdane ama no
0: ɔbɛdane na ɔde ama wo nti deɛ wode sa fam nɛ no ɛno a na ɛbɛfifia mu akɔtwa nti sɛdeɛ kuani deɛ aburo ma nkani baayera hyɛ hɔ nti sɛ sukuu bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na sukuu na wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ hɔ a daakyeɛ bɛfifia mu ɔkotwa ɛhyɛ ka awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuu na wodwane kɔ fie wonhyia deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuul fis no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a daakye woankasa bɛba wo nkurobom ɛhyɛ ka awurade ɛti hu sɛ biribi a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asetera mu abrabom ɛti hwɛ yɛ nadua a wode asi hɔ nɛ no ankɔ ankɔ yɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wasa ka no wɔ problems mebusɛm ɛtire du baako proverbs chapter 11 verse 27 wasa ka asɛm bi
1: wɔ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan
1: no ɔhwɛ ani sɔ
0: ɔhwehwɛ ani sɔ
1: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
0: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
1: ɛba ne so
0: bɔne naa ɛna ɛbɛba ne so papa bi wɔ kuro bi wɔ wasa kuropɔn sa wɔ yɛfrɛ no mmɔsia so yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne honam hyɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei ne ti mu ɔdene nti obia mfa ne hwee ne mako tumi bere mako ɔduadua ne wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obia nso ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwura dakoro nkwalaa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwalaa mmienu mmiɛnsa nti wɔma fa kooko bɔtɔ na baako aforo kube no ɛti na ɔma atere kooko bɔtɔ nti ɔkye kube no a na bɛtɔ bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ kube no na ɛfeli antɔ bɔtɔ no mu ɛna ɛfa nkyɛn na tim saa na papa ne da hɔ ɔsɔre yɛ a na ɔyii ne tuo dɔboro baa ɔbaeɛ a na ɔde bɛgyina kube no ase na ɔde hwɛɛ soro akora ne te soro ɔ no ɛhu ɔnim sɛ papa ne to na ɔgyaa ne ho mekɔdwo na mebaa ɔsi fam krim ɔtena ase sɛ ɛno ano no ɛnɛ wɔte hwiri mu ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiri ne maa no ɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiri ɛnɛ wɔte hwiri mu
1: mekɔdwo na mebaa no
0: papa no bubu dadam 15 years akora ne tetɔe papa ne bubu agu dam saa ɔwu yɛ kora ɛnya abo so mmiɛnsa papa no so bubu gu dam fie dunum mana chi nyina ye kuro wo mo mana duane o mo bie funu sei no mo die duane nato ho eti eda o wuye no obi an 45 days no ana mantem ho bon ana o mo ko hu se papa na wu dane mo ko na chi nyina pro loto a ani crazy nya wo mo yishu ya ansana wo mo tuma ko sie papa no loto pa ye shegu ba katim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su ba wu no obubu gu ho nshake urade eti bibia wo ye no ye ni ye na sha wo se wi asia wo te no wo shishi wo bia na obi su aba shishi wo nko obi aku no ho na obi aba wo de ho nshake urade wo nko obi ayiro ho because de wo gu bia no na no me no madafo sofo baako osu ati osa ho se papa bi sofo we de mani gani sofo makwachi obi ne me yire wo me dam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma urade mo obotre uhui osi asofo me se na me yaba fra na sofo ne se na me pacho we de me no si wani abre so busi asam kakra wo ba wi aso afo obi yire da akwanso sofo I say ete sexy no mu ache sofo ache na sofo ne so obi sa ne se na wone ne da se no so mene da ba me se 3 or 4 na sofo ne ka se ne aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na se we dem ho akora ma mi tem a u hwe na bontena betu nfu so nko sua de na wo de na ko hwe dem ho wo ne problem da che wo ma u bo hu se yes se na wiase wo nua kwadu na wo kwadu mankani teacher ni a wo ma nkofo wo ma nko school da che da wanim obi kuro na obata ho a wonne problem eda ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bone nye ju o wi ase aye careful check out urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa wo se
0: o se sa wo se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetuo nipa ka
0: nti nyankopɔ se obetuo wo nipa ka
1: se de ne ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetuo wo nipa ka se de wo nipa wa wo ne ye etie the Christians chapter 10 verse 8
1: duo tu amena no
0: the Christians 10:8
1: wo tu amena no
0: yo tu amena no
1: emu na obahwie
0: emu na obahrien
1: obahwie
0: yo tu amena no emu na obahrien
1: obahwie
0: me kai me kwala blem ni edi boni bi ni e won fie bi ni e frɛ na aponche agbɔje se kane na na omde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post school awia person wo kwa awia na wa be home ne wa san akobi na yakos so ha ne ha afukwan no na yabopɔ yabobobopɔ na na nkɔfo tetehwe na yeshisha champion ne topai na se ne yesre yekro mu hene be chefan ena me ma me se ye nkɔnkɔfo aduane mla anya sa wo mo start afahye no a obia ntum sie afukwan so chime me kutatai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni bi wo ho a metu me sisi po no na adwum bo ni ti me sa be bi akiri ti me dro me so ansensan we na ma dwane me so we na ma dwane me si po ba etre
1: that's right
0: mi ye nyina so na me hwe ma me sa ma me hwe na chia na me gai e ti ba mi ko twa no bo de tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo mede shebochi e no fesh na mi mi di akire na me toto tai eti sa da no a me ne me ma me ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so me ma mi duru ho na fesh one bura wane ne board ye ne banchi ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no kwam ne ne nam no hwan
1: wo yu ma me ahye wo
0: me ma me ne waloko wo fom wo yi aduane ne so esese ekofie anko ade achi a obi ansu afu kwanso tima papa oluma bi o wo duru wa onsu firi na kura o duru ya no se ene bo akwa mi ya ene no ma ji so for so de aduane ne soa na oduru kreti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne enja ba kokra ho enani nei mi mu sanu ma na me soa ye no mi si mi mu enani nei first record any 1 week am mu ntutu me eno no jisa nkwala betietia me mu a sa boni na me di ye no eho adura ma to wadro store ni ye di bodie ni time na me kon ko shem eho na bo say yes di ewugu no nshake urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now mama de to ho wafa o mama bag wo biem na do sa fa chire pe one problem u be nyan kwala ni bia and now bo say yes and now mama suma wa wo nko u be nyan kwala ni bi u bo say yes eno ma mi shede ane ene wadwane wo benya nkwala ndi bi madisrede ndi se wo benya nkwatenten finish na wo so wanyina duru se wo maame na watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete se wo finish bibia wo ayedu da bo woni o ebe kro bom eti hweye na wo si wo ebe bi so le tete asa fa ko skulu skulu that a question game machine na woto o ma di bi ba yo sa na ekro ti hwe because the ye ku ni nei eno a eti ugu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: hwe rode nyango po di to me eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: di na nim e di na nim o to me mu
1: hwe hwe na ketua ka ne ho
0: sa nyango po no na ketua ka ne ho
1: na na mu di na nim
0: na ketua ka ne ho e na na na mu hwe
1: di na nim
0: ya ya no obesha namu bosem kashe ma babu ne pa obesha because as your sister to be
1: okay what you what you could do no na ba wa kwa
0: hwe
1: na katua ka ne ho
0: hwe na katua ka ne ho
1: na namu hye di nanim
0: na namu hye re
1: di nanim
0: and namu hye Isaiah 7:4 o kan assembly Ezekiel chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: verse 4 no
0: aha
1: was him any who had done
0: aha
1: na me hu mo
0: bo
1: na pa na ba wo so
0: o yakobo se na ni ni who had done na man ka se wa kwa
1: na me ma na ba wo so
0: na be ma na ba wo so wa kwa akwa ya wa wo nam so eno a na wo awura de be ma na ba wo so akwa ya wo nam so no Bible na ka ti wo se ekwaa wo nipa nam so no eno ana da sankasa wo so Isaiah 22 verse 31 no
1: eka but egu shegu wo
0: aha
1: ma je wo na ani breja ne mu
0: aha
1: na me de wo na bla bobo wo na tifi
0: oh tie oba dwro wo ani bre nyina mu na ode wankasa wo bla bo
1: ebo wo tifi
0: ebua wo tifi finish wo bla bo a wo gbo no wo se wo de bebua wo tifi daachi na me ka kire wo je ye dua nyina ye bekwa ba betom na me ka kire se madam bia ono o ka kire ne ba bi se o mo ko meeting nti ne class ni ba ko class prefect no when ye si shall book na akora bi obeka sa class wo bia no on twro ne din madam ne kawie ya no no nya ko madam na mfa mpio ana ono o receive call no wo class wa ejo kasa wie ya na school boy ne twro ne din madam na ko ye mi ni meet ye wi oba ya no se wo Joseph book no fama me na me hwe omo mo kasai madam na ne din da soro o si na me din ye madam na school boy ne se madam me so kasai obi obeka sa class ya bia ye twro ne din wunya call no nso class he ya na wugnan etu su ye bi chese de ye dua nyinaa

0: bubura bubura tie na tie na tie ni ye pa Genesis 27 verse 1
1: etifi asema se Jacob je is Isaac in shira
0: isha dawrade
1: amen na Isaac
0: yan ko hwe oba bo ne bi ewo Genesis 27
1: na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na tese ye normal unyina ewo si wani ye kusu kusu
1: ama ofra ne ba panyi isor ka kire ne sei
0: ana ofra ne ba panyi isor
1: ka kire ne sei
0: e ka kire ne sei
1: me ba
0: me ba
1: na oje so sei
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na o sei
0: o sei
1: eja
0: eja
1: maba akokura
0: maba akokura
1: na minim mewida
0: eda midi be free wi ase
1: afei
0: afei me ba
1: fo ase de
0: aha
1: wajan
0: ehe
1: kotoku o
0: mhm
1: na ko na wajan ko nwure mu kope hanambre
0: na ko nwure mu
1: kope hanambre
0: kope ahanam ebremi
1: na no a akona dua ne
0: hallelujah
1: ebremi
0: na no a me akona dua ne sɛde ampepɛ
1: ebremi na minni
0: na minni
1: na me kra inhyira
0: na me kra anya de enhyira
1: wo nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac reka sa akyerɛ ne ba
0: isoro ebra Isaac e ke sa asɛ wo ya akyerɛ ne ba isoro no
1: rebeka te
0: rebeka yɛde ai
1: ote
0: ote twasoi
1: na isor ko nwurem se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na rebeka ka kire ne ba Jacob se
0: awa na oba abo ni no ofre ne ba no e no ka kire ne se
1: hwe
0: matise
1: matise we jare ka sa kire onua isor se
0: jange wura ni
1: kope ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne dia ni
0: ntompo be wura ni mu
1: na mini
0: enti ye onye fast mebwa no nkochi onkochi de mponchi ni bi mra
1: onu akono duane mo
0: no mfa no akono duane
1: na
0: enhyira na jaesiesie no akora no mfa nkontompo ni naada enko jifri ni nu yensem oba aboni ya wa ma aboni bebre wo ho a wo mudi nsem de wura ye metri mu a ene ye ma ne kura pa ye papa ni mo ahwe
1: de bi
0: be me bu ho ye big mistake oto bru nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire
1: sori afama
0: je nkola ne sori afama wo hallelujah
1: amen
0: ade a kina so oba nkola ne nyane no odi ntade ne sese omo ana ofre fro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade amu papa de bremu
1: e bi
0: onka se bra bronya atade bi ame de bremu hallelujah
1: amen
0: we she abo se enim ho na na nkwala no nkwala ndejo e ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina
1: wo
0: ma me na eto what this school fees no be friend ba ga na ka che se wo kor yoro wo wo pa bra hallelujah wo ga pa fa nya sika we da ma me se me fa ma wo na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ba bra mi bra
1: wa she
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne pega o pega nyina no onim se
1: amen
0: je ke urade
1: amen
0: ani ti na mi he to kwa kofi kora se nkola na ishira ke urade
1: amen
0: be de beto ma de achi hallelujah ani

0: ayarada
1: sa we ne bema bi nam na wo twe kro wo wo se wo ka wo sa gu bu a ayarada dada sa wo kuno ne bema bi nam na wo twe kro wo obare tumu twe a ma ne kwa ha ba kwa ne pie ba twe sa ka wo ayarada yasi moma ka wo sa gu he ko wo twe de no wa pie ha no wa ba ba twe sa ka wo ayarada yasi moma ka wo sa gu he ko wo twe de no wa pie ha no wa ba mi apre wo yasi ba sa wo da be si wo waka chiro kru se ma koto fridge bi abo 2.2 betu 1.5 inti soso no kru ka chiro se min kan chiro se koto fridge latin wo wu na ko fa wo yon betena ho ice cream e sise mu eni ice cream

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na no nkyerɛ sɛ awade nagu honhom mu no awurade ho ne sɛ awade te ase awade nkote ne ade onyankopɔn firi soro bɛyɛ mu danseni wokɔ malaki 2:14-16 a ɛda obi ne ne yere bɛka boma ɔmo bɛwale pɛ mesu obi yere nti ablanteɛ yɛde elibo obi yere nti yɛtwa naso naso naso yɛtwae anabɛti ebi si yɛmfa no kɔ asia ma ebi si bi aduru tadam ɛna ɔbɛ ɔpɛ mɛ azim ɔsɛ obi aduru ahyɛ ne hɔ ebi yɛ da bɛkum so na bɛ na dakye ne mma bɛ bisa ne sɛ da ɛyɛ dan na wabɛti ɛyɛ saa na ɔde ayɛ afutuo ama ne mma blanteɛ yɛ kɛforo paa anadwo hwɛ baabi a wakɔ da afei na wofiri a woba obi yere o asɔre ahomakye bɛyɛ 3 obie gate nwa ukọ ose fie wura na hu ose fie wura na hu ya oba akwasia wukuru ble wo germany wo ble wo holland wo ble wo belgium
1: na mo bi twika na free
0: hallelujah
1: amen
0: na wo ti gana ha
1: na mo bi twika no
0: wukuru ma no se nu tu anu na ade wo desa
1: nyina
0: oho ya da me ka wo fie na wo ya unyi jamafo ba
1: je ye eho ndie ye ye
0: babu sa wade yakote yemu dance
1: malai 2:14
0: o se say 2:16
1: na mka se ramdia so
0: ehe
1: if say e wade yo no mlanti bre mo yire ntam dance
0: ni sister wati bra wati
1: ono no tano gondo ngondo
0: o se urade ya we no mlanti bre mo yire dance ni kebla mo sha sha mka owo mo nkomo ye ji snap no ye ji nkoko ye ji ji tiade e ho na urade tro soro tro soro wo se wa blanti we

0: papa
1: na monsu ahundie susu ahundie
0: wo ye nema
1: wo ye de papa e tu 25 kan ho kwahwe program e kobe 25 wo se krocho mo mo yire no
0: sa
1: se de kru da sa no de no mai lati ya kokro
0: sa
1: ka sam pa kire wo be be bie na no me kra me ba no na madam me ya mko ya tami mami de ye ya me ko ye ho ade krokro yi de ka sam pa tim na krokro mama so pa ye mi abi nyina pa wale fo mo ka sam pa mama ho na wale ngu mi no mi la ya wadi na ko ke ko ko da na die na abe da na mu wati
0: da bi
1: a chapter 12 7 o se betre
0: chemudu ba aban bo ko den den uno
1: ye den ni na die ye be ye ya
0: na atene
1: haleluya nti akoran ewo ye jan ya na ba mi ka we che na wo mo ya no sa e san kole and nothing line arali kum ye be ti akun ya ani mo bi abu ala yo ko na ya wori je ye ye tu e do do na ba ye we bi from the possibility ma this is afi ehun ni wi a ni atretin akoran ni eja
0: amen
1: ni ti akoran no abi e wo progress in 21
0: progress in 21
1: wo se sey
0: wo se dia owo okwasia no
1: bible sey se wa mfa wani anhwa wo ba na owo akoran ma ne beye kwasia
0: de owo kwasia no
1: aha
0: onya awreho o
1: a wo beti ne yache wo ba wako no okobwa yekun na so ya akra ni kwaye kwa winjani hallelujah
0: de o kwasia no
1: aha
0: onya awreho o
1: a obati ne yache oba wakonu okobwa yekun na so ya akra ni kwaye kwa winjani hallelujah
0: amen
1: twaso e
0: wase na anije biela ni ho ma ejijentwe
1: aja anije biela ne ho ma ejijentwe aja ana akutwe no sa na wo mu
0: yabra ma no
1: ala yantia ye mawo
0: dabi
1: ye frem kwala no junior eni yemia eni yesini yesinia
0: mame ya
1: mame ya
0: eno
1: mama eurama dress mama dress ali de frem kwala me tabata eno obi dia obi bo
0: dabi
1: eno wo ye bo me show body say no ti ya show pass ene ba kwa ko abo ne pa teacher say so nim na do sa kemi baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
0: amen
1: Awurade, wo wo sa ba tan ne mobo. Twade bo Proverbs chapter 10 verse 1.
0: Inshallah no me.
1: Baba say inshallah no me.
0: Solomon mebusem.
1: Solomon mebusem.
0: Obanyansafo.
1: Obanyansafo.
0: Ama na gani anije.
1: Oh, obanyansafo. So tete Obama, oyo nyansani a.
0: Ama na gani anije.
1: Wa wani baje. Wo tete Obama na kosku ahwe no. Akra be ye lawyer, bishopo. Akra be ye judge, wa be ye MP. Akra be ye secretary, bank manager, ukọ bank ho a. Yesi bank manager ma mini, man ba bi man ntra. Aina wana wani nyia na
0: onije
1: eti aya na under 20 blaster for obo so ma resia na wani nyia na
0: beje
1: hallelujah
0: amen
1: so benya oti ba ma ne dane onyansafo a wani beje wani
0: aya ne na
1: papa no ma yo mo ye na doduo for ni som tewi wo mo ho chipa o ma ye nyia
0: mo
1: na so bi ni ho
0: yes
1: eno na ma mesia nyansa se e wasa meso me ma ma wo no me ye den
0: hwe wo mo
1: hwe wo
0: amen

so ye tick you boy we nya sa dem e ya ma mo minia se wote sa boni we mu a ene dey bo mo de se wote ne no a mrachie ne maba wa tekete ko twitwa ka akotratra mu a yeduru ku fe no so da ti bawro ba ko no ti bas wo se sofo sofo ipanda yo baba ko ka ho na de sidi asi na tu ko mrachie ne maba wa tekete ko twitwa ka akotratra mu a yeduru ku fe no so da ti bawro ba ko no ti bas wo se sofo sofo ipanda yo baba ko ka ho na de sidi asi na tu ko babaja ye podam na wo ko be se so mi de ti save na me yere kazin na baruma se kada wura duru ha mi de na dia ma no fo akore e je npa na na 300 na popo na tie free so no wo fan ka ho mi na mi tu mi kwa na mi sika 7 ba ti ma sha mi se 1 million papa yi se wo se obie na na ketesi ya boneti kwa wo kana wiro fo wo se sofo mi na na ko su cry pende so na ma na me yere te me je ne yo boba ti kon na papa do tu se wo etu no wo fie pa wo se sofo Same yire kura ntukwa ni biankan ha me yire tim ni yabo matiko fiti sada no kura me ne me yire nyantoko a wose wo ye be ma fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya no wosam ne nessa wotime ne otututu ani asekande foforo tizi mo amojitin ko for tizi mo tututu ani asekande from ko for dai enessa wotini ya awurade do awurade do Na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do okay moja guo no onem ni papa papa so de beka ne moja guo awrade ka se bi kire Peter wasi Peter eh de wo twese kan no ono so bawu wo sekan no ene tie ne sa otwetu a kan wo se tuo no wo bawu otwe no wo bawu wo sekan na no ene tade nka sa nchira me asem ya make to two fo na boni a wutim sa abese nuro so enuro so enuro so okura nanti nuro so sa ama obeda obesom da brada na ntwe pam e de na wo gi no wi ase Tipa na ba uma wo e fear when you break cry yet you adana ha ho sa adana ha ho ha we as e jabade enti wo fam abo enuro so wo fa ha fa ta wo sai mia mia do de wa tra boni no makodu no wadi nkofo yile cheche wadi o che fa wo boni che bo adwama ya wo fa okre che bo adwama ya che me wa tufo sa wa yile wo ku plan plan plan plan na ma nya ko paisa me tu che wo ene ma Mama ba wa tu egusu se obako abrantie bi wona yiro wadi kuro se fi wo che ho na hanne no e dia me abdi nkasa no tu me wadi kasa ntra na bible se be ma bi trase na no nsuo gu fom kwa e wadi kuro na kwadi to genesis chapter 38 ani ti show wa na ma wa ni padua no da fa kronkron ya fa suma wura na ti mi se bra ya te wa ya owo wenim da baba se mi no mi ya bi be bi sa na nim ya be no si am no mi ya bi ya nim ti en kai ya bafo ya mran ti bre na ye ma ye na ho wa gura dwama na che wa fa oyire chi ache enam pa ti ablanti ekoya na gura dwivi ni pa dwama ya na obekọ draw store ni ya peja condom na si soro na ya chọrọ soro champion te we na mla je ne woman plantan de tum gura dwama condom no shorto na me bomba ya urade class video am because of oncophobia wa so obechi won fisika obeba na wa ti oyire si dali oncophobia sha ya to metu haleluya na wo sha ya se ba ya bi to se dabu dabu na se de urade besia pu asumu no na me am preach ya ho baba we pretty barrier the friends no see from backers na kura sesa me last abeta se se wa twa no ama ni fukura da ho that is o ko jali no ki apano de twi support na tina no kwa mi ni papa papa na urade wa bo wat wo mi ta ta eh before pre ni en mo po show na du sa de na urade no na urade kura po ya ni no e fe ni e pese ya jina o be jina hefa na me am preach ya ho me baba

fo edul baby ano me pede me num edul na me wu na me friwiaze na asa oye me yi ano wa jiska ka ho na baby ono alje bokko no za ko so wa num edru mu ko wo mre ma boy ma bi trimo din ne baby ano nti ko ji eso esere me ma mon sachira madwen na mo mra bre mo ho ase fisa wadie na obobu a kire urade urade aduma next week na be sa so a number no na ye ni nkom abru kire mo hwe mo yi na mo hwe bi gana no kika no shodo ba ya o yira wona wo wa